0: njortu ci ne budayl dafa demone seti yonenti bi nonu la sax ndax budayl yonenti bi la seti won wante budayl daf ko daldi reerantal won ko ne ko jege wuma won ci yonenti bi dama jogon pour rek yenn aajo Abu Sufyan ba budayl deme ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah budey de mi de su de ne medinatul munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fa itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñoom duñu faral di lek tandarma ndax makka bari wul tandarma wante gelemi madinatul munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ni ma ngi dem ci barab beulé mu yeesali won gelemam ma jéma xol ci néfaré gelemi luma meuna xamé ndax budayl dafa demone medina wala demu fa bamu ñëwé ci barab bi budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben néfaré gelem daldi koy toj bamu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xam nak xam gu wër ci né budayl mu ngi joggé medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax wurna ko ne su demee yonent bi du yokku fukki ati jàmm yi ndax du ko nangu ndax fecc na nu wëlëre bi ba noppi su demee itam yonent bi du nangu feddali wëlëre bi mu daal di waaxu ba ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wante bi mu ñëwee jubalul ci yonent bi directement dafa ñew ci domam ndax mom Abu Sufyan amna domam ñu ñuy wax ramlatu mudi ummu habiba mu ngi seek yonent bi sallallahu alaihi wasallam ummu habiba gem yonent bi lol bëgg ko di julit bayam bi di Abu Sufyan di yefe bu soti bañ yonent bi lol motax mom Abu Sufyan bi mu ñewé mu ne na jaar ci sama dom je ba nopi soga dem ci yonent bi mu ñewé jadd ci neeku mu habiba daldi koy nuyu mu fay ko mu daldi jubal nak ci lalam nar ca tok domam jidi ummu habiba daldi ñeukante ak mom lal bi daldi yeukati malan yam fa lalon darab bek yeb teggi ko tekku fele lal ba mu lalalon yonent bi sallallahu alaihi wasallam xamne bu ñewé ci lay teud lal bobu di lalu bopam ak sayyiduna muhammad mu lal ko lal bu jek bayam ñew bëgg tok ci lal ba mu jitu ko daw jitu ko ci lal ba daldi lal li darab ya tek fele Abu Sufyan daldi jaxle ne ko dom lutax nga lal li darab bi ndax ciofel go am ci man motax nga laliko pour lalatal ma yenen
1: tabarakallah ñu ngi gërëm di sant professeur Alim Gueye ci tafsir bu am solo bi tabarakallah gannaaw bañ ko deglo ba nopi ñu fasiyene jokku ci waxtanam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaane maanaa commencement fatxu makka ñu waxoon leen sabab bi taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg pour namm ubbi ji makka gis nañ ne ci sulhul hudaybiya bani bakr dañu àndoon dugg ci عهد قريش dadi andak wa quraish bir khudaa andak yonentibi sallallahu alaihi wasallam wa makka tonnu ndax fecc nañu wëlëre ndax fami bi di bani nafatha bokku ci bani bakr da fi amone ku jog ngagn yonentibi sallallahu alaihi wasallam am ku jog ci bir khudaa defendre ko lolu nak jur histoire bu reuy wa quraish dal di jappale bani bakr bañu reuy ci gir khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukku la ak ñett lolu taxona amr ibn salim al khudaa'i de mon ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam def chaque wa mburey bobu bind ay bayit joy ci wax ci naqaram pour yonentibi sallallahu alaihi wasallam jappale ko gannaaw demu ko amr ibn salim al khudaa'i kuñuy wax budeyl momitam demna momitam bok ci gir khudaa'a don kalami wa quraish ak yonentibi ci fecc gogu nga xamne fecc nañu ko amana bi doxone sen digeunte ak l'islam lolu taxone abu sufyan daldi jaxle quraish yebal ko ne ko nak fecc nañu wol rebi ragal nañu ne kon muhammad dana tak xare songuñu lolu taxone abu sufyan joge makka quraish yebal ko pour mu ñew ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam ba mu ñewé ba ci yoon wa dajé nak budeyl wanti yonentibi waxon na budeyl ne ko buñu la lajé bul wax ne fi nga joggé té ñi nga andal itam nañu tasaro ci all bi pour ngeen rërëntal wa makk ci ñu baña xamni fi ngeen joggé ndax yonentibi nam na mbir té bëggul secret bi feñ fofu nak la abu sufyan dajé budeyl laaj ko budeyl nangou ko wax ne ko mu ngi joggé madinatul munawwara waye ci ñewuk abu sufyan ci la dem mom abu sufyan fa gele mu budeyl bofon mu dem fekk nefere gelem yo mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni budeyl daf ko nebu wante madinatul munawwara li joge abu sufyan daldi ñew bi mu ñewé ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi faale wu ko waaw ndax yonentibi boba la mu xam xam nako te abu sufyan la mu beggon itam modi ñu gëna dëgeural pacte bobu nga xamne signé won nañu ko bu ñu mëne doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni abu sufyan wax ne bi mu accé jaar na ci domam je diram lutu di ummu habiba mi nga xamne dom la ci abu sufyan wante julit la bayam nak yefer la modi buru mak bi mu ñewé ak sinégam nama tok ci lalu yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom ummu habiba dafa daw ñeukante ak bayam lal ba dadi lalli lal ba abu sufyan niko yow sama dom lutax nga lalli lal bi ndax dang mako bëgg lalal hat ndax bëggulo ma togi ci ni dang ko gëna bëgg defar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di ummu habiba ne ko bal huwa firashu rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an تجلس على فراش رسول الله مونيكو باي لال بي داف دي لالو يوننتي بي te yow yéfer nga te yéfer sobel te bëgguma itam sobe di tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi dafa la ki di ummu habiba de wuté nak jigen ñu bari tay jigen ñu bari tay faletu ñu nit ko sel faletu ñu nit ko lab yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak waaw yéfer bu bari alal mo leen gënal julit bu ñak xola abou soufiane moy buru mag domam moy seyek rasulullah wanti mom ummu habiba gem gu mu gem yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam tak njulal ni mu foré ak itam am bay bu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni abou soufiane mudé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekente ni ummu habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku ko gemi ngem rek ko ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay jigen ñi nga xamne ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefir yi nga xamne alal rek motax ñu leen di top di sey ak ñom tabarakallah di and ak ñom amna ño xamne waxuma la sey sax waye ñu ngi and ak ñom tabarakallah di dem fune te di ay doomi julit lu jekul ap yefer sobe la ap julit waru ko jege waru ta and ak mom waru ta xari tok mom motax mu ne ko kon baye da nga di sobe te yonent bi lab motax gënul luma ngay tok ci kaw lalam mu ne ko dom kañ nga def yow ba nga joge ci sama loxo rek nga dof mu ne ko dedet bal hadani allah lil islam mu ne ko yalla moma gindi tek ma ci yoonu l'islam mu ne ko bay dama fokk ne kay yow ya khalatul ndax bo khalatone da nga gis ne jaamu xërem aw doj wala denk bu sukk diko jaamu denk wala doj bo xamne du deg du gis dana ne kay def lolou mom la xelam manke kon nak yemuna ci yow ni nga maté kilifa ak ni sa xer rafété té ba légui mënugulo gëm ni xërem yi ay doji kessé len duñu dara Abou Soufiane ni ko ndax dom damay bayyi samay aaday mam di top lu bess wanté lolu ak ci do rek motax ndax nit mom dana nur ci dara ba dootul gisati mbon gi fofu nak la Abou Soufiane genné daldi dem ci Abou Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nama wax ak mom ci mbir mi ci la genn kon dem ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom yonnati bi faale wu ko mu dem di waxtan ak Abou Bakr yonnati bi ne ko Abou Bakr bul wax ak mom mu genn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nak moko wax la dag xolam ndax daf ko wax ne ko su doon ne man rek la suma deme ba amut awma dara sax lama am lamuy tuti tuti tuti dana ko xex ak yeen waaw ndax ay yefir ngeen bëgguma len bëgguma sen dara ray len kenn par kenn ba ngeen jeex rek la bëgg rawatina nak ngeen fecci wëlëri gi nga xamni mo doxon sen digënté ak l'islam ci la jaxle nak daldi daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demé fekk na fa Fatima mi nga xamné modi az-Zahra fekk na fa itam al-Hasan mi nga xamné modi sen dom bobu Hasan nak xalé bu tuti la du mu ñëw ci Sayyidina Ali mu ne ko yow la gëna jëgé ci mbokk yow la gëna jëgé ci dérét kon nak amna aju ci yow ngal la buma dello mukk makka may perte di soy ndax demna ci rasulullah falewuma demna ci muhammad falewuma abubakrin falewuma umar falewuma kon nak yow mi ma gëna jëgé ci mbokk yow la am ci yow yaakar kon ma ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def baña tak xaré xaré ci ñun makka sina ali niko wona sa tuskare yow abas sufyan ndax sayyiduna muhammad doguna ci mbir mo xamné munu ñuko ci delo gannaaw mu daldi jaxli daldi sukku ci kanamu fatimatu bintu rasul neko yabnata muhammadin mu neko yow domu muhammad xana do digal sa dom ji di hasan mu dem ci bayam garantir ma tinuma tinu mak ndax erreur bi ñu def yeneñ ci baña tak xare ñew xare seek ñun lolu di bu ko defé mën na am chanceu nek sangu arab yeb ba aduna bi di tukki sayyidatuna fatima ne ko ma ngi lay yegal ne ne sama bay li mu dogu na ci ba nopi kon amul kenn ku ko meuna tax mu deltu gannaaw mu daldi wulbeuti ko wat nak ci ali ibn abi talib neko ya abul hasan inni ara al umura qad ishtaddat alayya famsihni muniko yow bayu hasan man di gis na ni mbir yi tarna ci man kon ma ngi lay ñaan nga laye bir ma muniko wëral ci bir nit ñi nena la nit ñi tinu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam soko defé wër nit ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokh na ni lolou ah man na am lo ci meuna jariño man na nek solution bi defal sa mbir ah abu sufyan dadi duguna ci jakka ja dadi def liko sayyid ali sant ñu ni mom abu sufyan bamu dello wa makka sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tuup ndax ñom musuñu wolu muhammad ndax xamne ni yalla mo barkel lamiñam ba bo de jakarlok mom lu bari rek so deful attention tuup ndax limu yor dafa logique dini l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dundu ko ci ni ñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la ñu ñaawale deru l'islam wanti ku jaxasu julit ñi rek sopu len waaw julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxasu ak mom rek sopu ko ci jikkom yu rafet tabarakallah ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi abu sufyan ñewé ñu laaj ko mune man kat dem na ci muhammad waye li lama wax ma dem ci abu bakrin falewuma ma dem ci umar ibn al-khattab li lama wax ma dem ci ali ibn abi talib li la fi gis ci digënté domam ak soxnam
0: mom sax mo xawa am yermandi ci man am lu ma digal ndigal lolu def nako fofu nak la soxna mere di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulone Ali ibn Abi Talib da la don foye wa mu melni kon wa makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamne Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu don jabante ci digënte Rasulullah ak sahaba ya demba di ñaan ne nako na Hassan mi nga xamne modi sepp ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolu ak ñaka fayda le pire motax ki di soxnam daldi mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina na yonenti bi sallallahu alayhi wasallam makka fecc nañu wëlëré ana amana bi doxone sa digënté ak ñoom fecc nañu war nañu la ray nañu ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wëlëré bi waaw feccil wëlëré bi dox sa digënté ak ñoom fofu nak la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak Makkah al Mukarrama pour namku uppi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté Bani Bakr ak Khuda'a Yantif sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mukk luddul ba ñaan na ci من اللهم خز على أسماعهم وأبصارهم فلا يروننا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فلتة من يلا من يلا ينيان يلا نغتك سيني نوب بدو نيو ديگ جي سنو خبار دار يلا نغتك سيني بت نيوم ومكة ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bett nañu len ci la wax nak sayyidatuna aisha ne ko préparer ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonent bi jëm mu préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon wa yépp ñu né lolou nak biko yonent bi di sante sayyidatuna aisha bobu di sowul ta kenn du abou bakrin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gëna ci gëna la wax sayna abou bakrin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraysh ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khuda'i ñew ak delegation ak budayl mune nak sidna abou bakrin nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparer nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yebale nak ci li wër medina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal len wax len ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yantibi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba na wore si madina waaw weru koor wi na ko fek madinatul munawwara julit ñepp nak ñi dëkk madina ñi dëkk ci li dend ak madina te moo di dëkk yi ko wër yépp ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas daldi ñëw fas yéene woore si madinatul munawwara
1: gannaaw si gi gannaaw ba nga xamee ne yonent bi diisoo naak Abou Bakrin ak Omar ibn al-Khattab ci ne dafa jëm Makka. Foofu nag la ko Abou Bakrin Siddiq radiyallahu anhu waxee ne ko mën ngaa bañ a dem Makka di xeexi jeeg ñoom ndax say mbokk lañu. Ndax Seydina Abou Bakrin da doon borom yërmande, doon borom xol bu oyof, te gis na ni boobu julit ñi am nanu doole, l'islam commencé na yaatu, te booba Makka tabarakallahu ña fa nekk doyu ñu sax l'islam lañ ci. Waaw, ndax yàlla dooleel na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, kattanal ko ba soldaram bari na lool. Moo tax Abou Bakrin amul yërmande ci wa Makka, ne ko daal aajowul ngay takk xare di xareg ñoom ndax hum qawmu ko. Wante Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moom xalaatam wuute na ak xalaatu Abou Bakrin as-Siddiq, ndax dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni Abou Bakrin gise, ndax zaamu annaka saahirun wa annaka kadhab. Mu ne ko waa Makka ñoom ñooy rëusul kufr, maanaam bu fekkonte ne ak kéefér jëmm la, ñu ne bopp ba moo di waa Makka, te ñoom gëmuñu la ndax jibarkat leen la jàppee, jàppee la itam nit ku dul wax dëgg. Ñoom pour ñoom li ngay wax yépp dara jaaru ci yoon. Seydina Omar fàttaliku lépp lu ñaaw luñ ko mas a def, waaw lépp lu ñaaw luñ ko mas a def rek. Ñoo doon rey ñoo ca daru nadwa pour jël sa bakkan, ñoo doon rey say nit ñi loqi nañ seen bët, ñi tëj nañ leen ci kaso xiifa xiifal leen ba ñu dee, jël nga sa njaboot ñaari yoon yóbbu leen Éthiopie, waaw pour rawale leen fii fépp ñoo fa jaar ak yow, te dañu ñu di la fuglu fu ñu la jekkoo rek yàq la. Kon nag giñ naa ci yàlla man Omar ibn al-Khattab ne balaa laa arab yee déggal sa mbokki bopp yi di Quraysh déggal la ba noppi, kon fuddil seen ndigg ba ñu xam yaay kan, ba ñu xam yàllaay kan. Foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muuñe daal di gestu Abou Bakrin, ne ko yow daal da may niroog Seyiduna Ibrahim ci mbaaxam ga ak lewetam ga. Mu ne ko Ibrahim nit ku nooyoon la te jëmm yàlla rek tax, ku amul yërmande la, kon da may niru jëmm ju baax jooju. Daal di wax Omar ibn al-Khattab ne ko yow da may niroog Seyiduna Nuh alayhi salaam. Mu ne ko ku dëgër la woon digal ak li mu ko tere. Kon nag yow Omar yaa ngi may niroog jëmm ju tedd jooju di Seydina Nuh ci faydam ju ëpp ji. Kon nag maa ngi lay yëgal ne yow Omar li nga wax moom la yàlla wax. Yàlla nee na naa takk xare ubbi ji mag. Daal di wut nag moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay espion teg leen ci yoon yi, ne leen na ngeen fuuklu yoon yi, ku ngeen wóoluwul rek bu mu jàll. Foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diggale saxaaba yi ne nanu takku. Saxaaba bu ne duufal nga sa naaru góor bu mu suuf, nga daas sa jaasi ba mu ñëw, nga dugal ci sa mbaar. Takku tabarakallah ba jekk soldaar sipp taxaw di xaar ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn di xool ni saxaaba yi taxawee ak ni ñu takkoo ak ni ñu amee pas-pas. Mu war nag warwaayam boobu ñuy wax dul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ko ne mu jakarlok sa xar kanam xol ci kaw ba ci suuf waaw wër soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonent bi bekk na mbekté go xamné kérok ku jakarlo kanamam da nga dugg aljanna te kenn du la réglé fofu nak la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tabarakallahu dadillahi sahabaya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sante di la gërëm jihad gi ñuy def ñu ci sante yalla di ko ci gërëm di la ci sante di la ci gërëm suñu démé suñ bakkan dess ci baxna suñu déllu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la buñu digalé ñu top pastif gog nga xamni sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxon na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na badar ku ñuy wax Hatib dafa bind ben lettre pour yegal wa makka ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na kharijim ci yeen kon nak na ngeen fagaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou rek la doon neub neublo nako sayyidatuna aisha ñaar la ci jotté disol mudi abou bakr ibn siddiq ak umar ibn al-khattab jëlna ay espion teglen ci yoon yi pour kuñu wolul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bett gañi waye duñu xam ci ñun dara kon lutax sahabi bu tedd bi di Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri daldi bind ab lettre pour yonne ko wa quraish ngir xamal len ni yonentibi mo ngi tak xare jëm ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ko jox ben jigen jojje am nañu bind ne mo ngi tuddu sarata wante lan la Hatib def ci lettre ba def ci bind ne min Hatib ibn Abi Balta'a ila Suhayl ibn Amr wa Ikramah ibn Abi Jahl wa Safwan ibn Umayyah amma ba'd ya ma'shara Quraysh fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ja'akum bi jayshin 'azim yasiru kas-sayl fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allah wa anjada lahu wa'dahu fanzuru li anfusikum wassalam mu bind ne lettre bi mu ngi joge ci Hatib ibn Abi Balta'a man koy bind na ku ñi wax Suhayl ibn Amr yefer lu won ca Makka ak ku ñi wax Ikramah ibn Abi Jahl yefer lu won ca Makka ak ku ñi wax Safwan ibn Umayyah mom itam yefer lu won ca Makka ñett ñi la bind lettre bi mom Hatib ne len yeen wa quraish ang len di yegal ni rasulullah fasiyene na deut mel makka andak armi bu ri soldar su takku nganna yu doy watna ci yalla ni mom dong su jogon wursi len na ma xex ak yeen yalla dana ko jappale rawotina nak muy ñew mom andak soldar su bari ni ak nganna yu bari ni kon nak fagaru len ngeen xolat sen bop lolou dal le Khatib bind bumu ko bindé ba nopi mu daldi wo ben jigen jigen joj ñuy wax sarata am nañu wax sax ne jalada la tuddu ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa quraish muneko somako yobule waxuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom Khatib amone ne yene ci lettre bi yek wante ba tay ñu ngi am jaaxle ci Khatib mi lutax mu di julit fekke badar te wa badar am ngeneel yu reuy ba nopi muy bind lettre bu toll ni di feñal secret rasulullah jigen je dal di nangu Khatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ mu ne ko daf ma koy waddo mu ne ko worul buñu la visiter mu feñ mu ne ko fas yu may war dama koy tek ci suufu tek gi kon lay jël def ci lettre bi mu ne ko batay worul ndax buñu la visiter mu feñ comme jigen ñi dañu bari pexé mu ne ko kon da ngay bayyi comme dama bari kawar ma letalé ko ci samay kawar ci sama kawar mu ne ko kon alhamdullilah amna ci yaakar ci ne kon du feñ mu jël lettre bi dal di koy jox ndaw si ndaw si dal di départ dem mu delu si na pat mom Khatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalaat sax xam na ko mom yalla mo yebal sidna jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko secretem kat amna ko kon ma feñal bu jogul secretem dana feñ te kon la mu bëggon du am sidna jibril ni cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko sa borom mi nga lay nuyu neena amna kenn ci sa njabot ku bind lettre jox ko jigen pour mu yobbu ko mak te lettre bobu la ca nek modi siwal sa secret ci la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam woyé imam ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax zubair ibn awam ne len dabal len man ndaw suñuy wax sarata wala jalada amna lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi andil mako sidna ali karramallahu wajhu andak zubair ibn al-awam ñu daldi repetal sen fas daldi top ndaw sus wax nañu ni bi nga xamanteni yalla dogal na ñu dab ndaw si bañu ko dabé Zubayr ibn al-Awwam visité nako waaw kenn ko l'islam bëggé nak l'islam mom na mu bëggé ci nañu wara visité jigen non rek la ko Zubayr ibn al-Awwam défé sét nañu waruway ga laaj nanu ko mu ne dal moom kenn jox ko dara foofu nag la Ali ibn Abi Talib dal di giñi ne ko giñ naa ci yàlla ne sayyiduna Muhammad du fan mukk te moo ñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yóbbul ko wa quraish kon nag fii balaa nga fiy jóge da nga génne lettre bi ba mu démé nak ba jaxlé ci la leen wax né leen kon nak da ngeen di dumoyu bañ ma xol ma téggi sama fular ci sama ko bop da di dindi lettre bi ndax dama ko lettoalé ci le sinali ak Zubayr ibn al-Awwam da di dumoyu mom ndaw si mu da di firi bopam dal di dindi lettre ba dal di len koy jox Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dal di jël lettre ba lire ko gis la ci nek yeb xamne lettre bi mom la yonent bi waxone ne nanu ko jël ci ndaw soosu ñu dal di delu ci wat nak makka dal di jël lettre ba jox ko sayyiduna muhammad yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di dajali nit ñi ba mu liré lettre ba nak merna merna lol sax mer mu jéggi dayu julli jot mu né bilal no del bilal no du nit ñi dajé mu jité nit ñi ba mu selmalé nak ci la jog daldi waxat julit ñi ne len ayyuhal muslimun al hadirun ayyukum kataba hadhihi ar risala ila ahli makkah yeen julit ñi fi tew ana kan ci yeen mo bind lettre bi dun ko yonne wa makkah don len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom ki bind lettre bi na jog taxaw ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek kin yengatuul wante ka def def jef je mom xamna te modi Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri yonent bi bamtu wat wax bi ne ayyuhal muslimun al-hadirun ayyukum kataba hadhihi ar-risala ila ahli makkah e yen julit ñi fi tew ana kan ci yen mo bind lettre bi yonne ko wa makkah di len xamal sama mbir ak sama mbiru borom te amul sama ndigal amul sama ndigalu borom kiko def ne jog taxaw ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonent bi bamtu wat wax bi ñettelu yoon ba nak ci la Hatib ibn Abi Balta'a daldi jog daldi taxaw ne yonent bi ay li yewen man mi mako bind man nak gem na yalla deugal na sap yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo Hatib ibn Abi Balta'a ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci Madinatul Munawwara dox doxandem la fi aw ma fi mbokk l'islam rek ma bolé ko wa makka ñoy samay mbokk samay doma nga fa sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga méré ma gis soldar si ak sen taxaway ak ngannaay ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu méré ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagagal té bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñalé secret yalla bi mu neubulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow té ma ngi lay yëgal ni yalla genn na ci yow sahaba yépp nak dal di jamu Hatib Hatib ibn Abi Balta'a falé kuñ ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxlé lool waaw ko gisé da ngay fokk né tabarakallah xel mi dafa rëcc ndax jaxlé ndax ni mu bëggé won yonenti bi wante sheytaane duggal nako taal ci mbir mo xamni xamul nu muy def ba genn ci mu daldi dem nak kërëm daldi wut boom daldi koy tak ci garab daldi jël boom gi tam tak ko ci baat ba daldi wo soxnam yi bañu ñew mu ne len ku mëna muñ nga tok ku mënta muñ yewina la ndax atta yalla dal na ci sama kaw yonent bi genn na ci man sama borom itam genn na ci man fi la fasiyene tok nak di tout di toroxlul sama borom ba bu may jegal wala ma de duggu safara wante dal dundu bu neex fasiyene tuma ko am feek yalla ngi genn ci man ak yonentam ba mo nek ci lolu ci toroxlu gogu la nek dir bu yagg waaw nek ci dir bu yagg ba sidna jibril bis rek mu daldi wacc ba mu wacce itam ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam sa borom neena jegal na Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri ci bakar bi nga xamne def nako te modi feñal secret ak secret l'islam dadi jang aya ba la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sidna muhammad sallallahu alaihi wasallam daldi yebal nak ali ibn abi talib ne ko demal ci hatib nga wax ko ne ko yalla jegal nako ndax dafa bok ci ahlu badar te kep ko bok ci ahlu badar yalla xolatul sa lu ñaaw ndax kero ci xare badar la yalla supp julit ñi dul ñefe ke badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw te mom Hatib mo nga bokkon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox len ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante ne ko julit ba pare te ab yefir rek ngay def xarit ab yefir rek ngay sopp ab yefir rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax Hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp naron na duggu ci musiba yel man de yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallahu ño xamne ay noni yalla len motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala chef be la gënal julit bi wala ate be la gënal julit bi ak lu jikko julit bi ñaaw abi ab ate mënu ko gën ab yahud mënu ko gën ab nasaran mënu ko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ey yeen gañ yi nga xamne yeen ngi bokku ci da'iratul iman bu len jappé ci samay non ak seeni non bu len len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccanté ak ñom ciofel mu melni tabarakallah mbokk yi ñu ngi def ci ne li ñu amon ci waxtu jeexna bu fasiyene tay waxtaan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallah doron nanu ko mu melni
0: gannaaw bañu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam. Ci waxtaan wi ñu génn gisoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaj xare bu mag mu di fatxu mag mu waaj ko te diisoowu ca kenn lu dul Seydou.

yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ne gannaaw takusan la genn yenenti bi sallallahu alayhi wasallam tukki bobu nga xamne tabarakallah sumbunako mudi tukki bu reuy wax ne ne lamu ci andalon nak ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñëwé ba makka amna ñaari junni yo xamné tégu neen ci mudi fukki junni ak ñaar bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñëwé ba jégué makka ci lay digal sahaba yi ne leen nañu taal taal yu bari ñam itam ñu taal taal yu bari pour yonenti bi namma won wa mak katanam ak dole ak mbolo mi ko yalla jox lolou itam wa mak di ci tite di ci ragale nax buñu gisee tal ya bari danañu xamne yonenti bi dik na ak soldat so xamne kenn mënu leena dekkou lolou dana dam seen ak ñaw ka lolou tax wa mak bañu déggé yëngoo ci xuru makka ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa degg yëngu ba dañu dal di tiit nak ci li yëngu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fatna yoon yépp ben xabar senul muy ram dank ba jégué ci makk bu tim len bañuy dégg yëngoom di gis safaram lolo tax ñoom ñu waxtaan ci seen biir daldi lajante ñi ne waaw yëngu bobu ñuy dégg ci xuru makk wi lan la ñi ne yëngu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxone ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol anu Sherwan ñi ne dedet yëngu gogu kay doole Muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tuddu ci bur yoy rek ñu ne dedet katan gi ñu dégg ci xuru makka ëpp na kattanu Iskandar ëpp na kattanu Kisra anu Sherwan ëpp na kattanu Muqawqis wa makka nak daldi jaxlé né kon li fi seus mo dine nañu yebal ay espion ñu jéma xam lan mo xew wa makka nak né comme Abu Sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi jog am ñu mu andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru makka ci la dajé Abbas ibn Abd al-Muttalib Abbas daldi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tollok fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci mak mang lay yegal nak ni sa bu ngeen joge nam ma xex da nañu len roy ba ngeen jeex ko li fi seus modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garantie le bu yobul ci kanamu yonent bi kenn dula laal ngir tuup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidina Abbas andak mom ba indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci makka Abu Sufyan ne ko soldar su toll ni suma ko amone
duma deutmal dekk bu xébu bi di mak soldat su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon misra lay jubal modi égypte wala ma jubal yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal mak gi nak ay doji kessé la amul alal amul dara mu melni abu sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waw su fekkonté né yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji misra wala yaman fur dolem ak alalam mana dolle ko wante kum yalla ko yoni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla def lo rek lay def yonnati bi sallallahu alaihi wasallam da di koy tontu ne ko yow abaa sufyan ma ngi lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yonni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jokk fofu nak bi waxtan wi deme ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mo ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewant ci bi yefer loko jege jege ci mbokk bo de yefer soxlawula soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lolo tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonent bi ne ko ya rasulullah yow yonent yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di abu sufyan mo la gëna bañ ñepp lo yaqule makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi ma dog batam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolérance am gu ëpp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab ko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax عبد الله عباس بن عبد المطلب نيكو جنلك ابو سفيان انداخ وقت جولي جوتنا مو دالدي ديغل بلال بور مو نود بلال دالدي نود تي كو جوليت نيب داجي وانت نود بلال غوغو metina abu sufyan xam nga bilal dafa am luko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ca bok yalla jël noddu ciirele ko sayyidna bilal wa yalla jël noddu ciirele ko sayyidna bilal bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko beggoon waaw daf ko beggoon lool mom sayyidna bilal wax ne ni noddu gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dootul noddu til kenn ci la laxas nak genn makka ak medina wax ne ni itam bo déchiffré tulu bilal da fay tolok ak yi yonent bi dund waaw bilal su fekke déchiffré nga touram da fay jox ak yi yonent bi dund yonent bi 63 ans le dund jurom ben fukki ak ñett bo déchiffré tulu bilal
daf lay jox juroom ben fuk ak ñet ndax baabi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox seen digënté di ben so jëlé ben balé bolé ko ak baaga mu di ñaar mu di ñet ba ñaar la alif di ben muy ñet ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fuk mu di juroom ben fuk ak ñet kon nga xamné yalla deful dara ci azar sila bi dox digënté yonentibi sallallahu alayhi wasallam ak bilal ibn rabah lolou ngeenelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne lat yawmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat dafay nek baat yu guddu te taru ñu nek baat yu guddu te taru te wax ne ni noddu kat yi lat yawmal khiyam dañu ram motax bi bilal noddé Abu Sufyan dafa daldi mer daldi wax Abbas ibn Abd al-Muttalib neko waw waju ñul ji taxaw di ngax ni mbam kan la Abbas ibn Abd al-Muttalib neko Abu Sufyan yow rek yaay mbam te watna ci yalla ni bula Umar ibn al-Khattab degge dana dox sabat ki di noddu modi bilal ibn rabah xam nga ko muniko mangi lay ñaan abu sufyan ak ceddu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobul la ludul ci kacior ak mbon te nga jup te nga bax te nga genn ci ceddu te nga deugal rasulullah te gem ne yalla kenn la te nga weddi la ta ko uzde su ko defé nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonent bi nga su ko wax li muniko ah lolo da rusna ko rusna su ko ci kanamu muhammad diko wax nan ko amul ben bur budul yalla te yow yonent yalla nga lolou dal nekagul sama xol Abbas ibn Abd al-Muttalib neko so tubul nak Umar ibn al-Khattab dana la ray ndax ni mako gisee sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonent bi di jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak mang lay deng nga tup fofu la ñu andé ñëwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daldi wax ak Aba Sufyan bi mu waxé ak mom né ko na tuup mu né ko man dal man na wax shahadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonent yalla la aba sufyan niko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak muniko giñna ci sama nday ak sama bay man aba sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yonent bi musuma gis bima juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet wante dal mang lay yegal ni li ñux ñux ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal mangi gëm ne la taguze dal ñoy yalla motax manuguma la deugal motax fofu nak lako abbas wax ne ko so nangu wuta gem nak dañu lay daldi ray fi mom do fi joge
na mu daldi tuub nak tuubuk ñak pexé ah ba mu tuubé nak tuubu ñak pexé yonent bi ne kon bayiléen ko mu dem mu daldi jup mom Abbas mom Abu Sufyan bu mu joggé mu daldi xol soldat si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru gori xol ngannaayi xol len ci kaw ba ci suuf waaw daldi ne wul bet nak daldi dem bu mu genné nak soldat sa ba laqbatu nit ñi ci la wax nak ni bu xulma len yena bon yena lakle sen touba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek waxlo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni néna lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci la sayyidina jibril né cëpp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né ko abba sufyan dé tuub gi mu tuubon deggul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba néna dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yenent yalla nga neena dal bu deme ci lata uze bu deme ci lata ko uze du xam lan la len di wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab ne len Jibril ñew na legi wax ma ne Abu Sufyan tubina ndax sanina tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako andil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jeli yenen tibi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jeliko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yonent bi joxnako war wayam ba di dul dul niko dama beug nga war dul dul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamuko dabé ne ko yow kat yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena jibril ñewna ne bi nga laqko beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay li ma naqari moy xawmu lumay waxi la taq'udde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan bëggon na dal mu tuub ndax daf di kilifa mu tuubé dana yobale ñu bare bare bare bare yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko kom non le mbir mi démé tuubi nga kon dana la yew ba nga né ngod ma yobule ci Rasulullah ne ko may kilifa ak makka ndax jaadu nako melni man ñukay yew Abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew mune ko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew mune ko Umar mune ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ne bu mu tuube dafa wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la mu ne ko am mu ne ko kon jaratu la neub
ndax deug kenn duko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pinchu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nang ma top man Umar ma ngi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sédel nañu ko ko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu aksé rek dana ko ray ci len ko yewé nak andiko bimu ñëwé yenenbi sallallahu alayhi wasallam dal di wax Abbas ne nañu ko denc ci barab su ko defé yenenbi sallallahu alayhi wasallam dal di digël nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxoñ ko ne ko ñu ngi jëm makka ngir na ma mab la taqudde ngir na ma fa di ndik mon sa xalfal islam jambar yep def ko ku ñew rek reppetal sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi nga xal nga rocc sa jasi joxoñ ko wal ko ne ko yay buri mak buru mak ñu nga jëm mak ci ndigalu yalla ak ndigalu yonentam bi fas yene daan li lat ak uzze dindi fa jamu xërem yobu fa njub yobu fa tawhid bu wër teng ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolu ci la yonentibi sallallahu alayhi wasallam nak soga ñew yonentibi sallallahu alayhi wasallam bimu waré fasam wax ne ni yalla dafa digal malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen andak mom ci tukki bi ba mu yegg mak neena ci la malaaka yi ñew nak gungé ko wax ne ni fathu makka ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci badar ci badar rek la malaaka xexi wante yenen xar yep malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam dekkmal mak jital sahaba yi ci la ko malaaka yi gungé mak fess del la ki malaaka montagne yi kaw garab yi doj yi penkok sow fo sanni sa beut rek mo ngi wex tal ak malaaka tabarakallahu ngir gungi yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi dañu ci xare bi ñuy wax fathu makka bi nga xamanteni nak Abu Sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare non te beusam beutam musu ci tege ci la wax Abu Sufyan ne ko waw seen bour bi mom xana ñu rewut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna Abu Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wëregul xana xamulo ni ki ab yonent la du bour wante wax ne li def lolou modi fami bi Abu Sufyan bok te modi banu Umayya dafa am xëccu bu doxone sen digëntek banu Hashim bi yonent bi bok
motax ñom ñoo mas bi xëccio makk pour ñi def ko lolo tax Abu Sufyan mënul gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci Abu Sufyan fekk ñu ko yew mune Abbas yewi len ko ñu dal di ko yewi yenen tibi dal di talal loxom yalla ne ko yew sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali Abu Sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gëm gëm gu wër su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mu dé ci kéfir kon ñu ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi dé ci kéfir bi yonent bi daanilé kaddom ci l'islam gu ma sekk daldi dugg nak Abu Sufyan mu daldi sukk ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sédé ya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wër ci mom mu daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak la tuubé tuub gu wër na yonent bi tuub na fi wante itam insha Allah so ma fekke makkah al mukarrama dana tuub genen tuub gu gëna wër ci kanamu yefer yépp bañu xam kon Abu Sufyan tuub na tuub gu wër gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu de ci kefer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax Abu Sufyan mu juna tuub tuub gu wer fofu nak la Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di wax yonentibi sallallahu alaihi wasallam niko ya rasulullah inna aba sufyan rajul yuhibbu al-fakhra faj'al lahu shay'an yakunu fi qawmihi yonentibi sallallahu alaihi wasallam abbas ibn abd al-muttalib niko yow yonent yalla bi mang lay yegal ni aba sufyan mi nitu pokere la aw nitu pokere la yalla dafa am nit ño xamne daf len di natto rek ñu bëgg lu reey bëgg pokere waw feek yaang len di jey rek ñuy jeyaxu muniko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni comme ñu ngi dugg mak te yefir yi jaaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar ba recc kon nak kep ko xamne duggu na keur Abu Sufyan ken sañatu le tour deretam recc na ken sañu ko rey lolou la sagale Abu Sufyan motax mu wax ni man dakhala dar abi sufyan fa huwa amin wa man dakhala al masjid fa huwa amin wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ku dugg keur Abu Sufyan muccu am nga securite ken sañu la ray ku dugg masjidul haram am nga securite ken sañu la ray ku tej sa buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la Abu Sufyan dal di contane dal di jog nak deutmal makka wax wa makka ne len sang ba nga ñew waye ku dugg sama kër rek muccu ku dugg ci jakk ji muccu ku tecc ci buntu muccu fofu nak la yonnentibi sallallahu alaihi wasallam waxi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neko najar chamon yonent bi jar ndey jor
wax ne ni Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mumu dajalon ci yefiri mbolo mumu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñom ñeen fukki jambar ak juroom ben wax ne ni yonent bi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir tebbi ndigalu yonent bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom limbu tol nonu ci la nu tit nak daldi ñaan nak Khalid ne ko al amana ya rasulullah al amana ya Khalid ibn al-Walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wala rebi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu ngi leen di ñaan jamm motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam daldi remercier Khalid ibn al-Walid won ko ne ko yalla gëreem nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jasiyam joju jog yerna ñu jogon fetterlu ci wa makka bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makka xew xew bu reey la ndax li ci ëpp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yenen tibi def nako ci hajjatul wida ak yem ci denkané yépp inshallah yal nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñu ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jëriñoko mu melni kon loolu la ñu amon ci waxtu kon ñu ngi gërëm ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp.

Seyidina Abu Bakrin bit ni gis bayam kérok bamu gadaye wax nañu né gisat nako ñaarelu yoon té modi bi mu ñëwé ci umratul qadiyya demon na sétiko ñettelu yoon bi modi ci fatu mak kon nga gis né nit ki bu féké bokku len pass pass mo xam baye la wala ndey la wala frère la bu ko def mukk and sétal ñu bokk ak yow pass pass di julit comme yow nga def len and waaw ndax loloy degeural sa diini moy tax itam yalla gëreem la bi mu ñëwé mom abi quhafa mi nga xamni mo jur sayyidina abu bakrin dal di taxaw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mbax nga ak diplomatie ba mu waxtaan ak mom garal ko l'islam goor gi yalla baxé ko mom itam mu dal di tuup ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndeke lu jitu lolou waxon na sayyidina abu bakrin kero bañuy gaday bu dugg ci khuntuma te mak di len set te joxe temeri gelem ne ku len japp andil ñu len ñu jox la temeri gelem yi kero ci khuntuma la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe sayyidina abu bakr ne ko sa baye de dañu dugg ci l'islam yonent bi waxam du fanan Allah lu mu wax deug la lolu ghaib la yalla ko ko xamal jamono di dox ba fatu makka ñew goor gi dal di tuup ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu lolu itam e bokku ci li yokku ngeemu sayyidina abu bakrin donte sax sayyidina abu bakrin agon na ci dayu ngeem kon mo melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha deugul

neena muniko bi mu ñëwee moom doomu bàyyi taxam boobu Umayr ibn Wahd al-Jumahi bi mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya nabiy allah inna safwana sayyida qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fi lbahr. Mu ne ko yow yonente yàlla bi Safwan ibn Umayya mi nga xam ne kilifala ci aw ci ay mbokkam, maanaa sang la woon ci ay mbokkam, moom de tëkku booko tëkku ak itam wax gi nga wax ne ku ko jàpp na nga ko rey tax na mu tiit ba namb naa daw sànni boppam ci géej ga dal di xaru. Kon nag maa ngi lay ñaan pour nga garanti ko. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nga dabi sa doomi mbokk moom, sa doomu bàyyi tëx bi, nga wax ko ne ko moom kat garantir nanu ko, baal nanu ko, mën naa ñëw bu mu sànni boppam ca géej di xaru. Mu ne ko jox ma mandarga buy wane ne garantir nga ko, ndax man kat sakku woon naa ci moom pour mu dellu, ne mu dellu si. Mu ne daal du dellu si lu dul ba indil naa ko mandarga buy wane ne yow yonent bi jéggal nga ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca saasa la daal di dindi kaalaam daal di ko koy jox. Ba mu ko joxee kaala gi nag moom kaala boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jóg nag moom doomu bàyyi taxam boobu di Umayr ibn Wahb al-Jumahi ci la jóg daal di nag dugg Makka daal di dab doomu bàyyi taxam boobu. Fekk ko booba mu ngay bëgg dénga yegsi ca géej gi pour xaru ca la ko dab nag. Ba mu ko dabee ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbatiku, ndax kat maa ngi lay yëgal ne ki gën ci nit ñi, ki gën a baax ci nit ñi, ki gën a lewet ci nit ñi, ki ëpp yiw ci nit ñi moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, jéggal na la, baal na la, topp la dara. Kon daal dellu sil foofu nag la yëkkatee nag kaala ga nga xamante ni yonent bi jox na ko ko, mu wan ko ko ne ko lii sax kaala la comme yaa waxoon ne fokk nga indi mandarga buy wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéggal na ma. Foofu nag ci la delloo moom dénga ci la dellu see nag moom Zuhayr ibn moom Safwan ci la dellu see ànd ak Umayr ibn Wahb boobu al-Jumahi doomu bàyyi taxam boobu ci la ñu ànd nag ñoom ñaar daal di wëlbatiku dellu si Makka. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca mbaaxam ga ca yewenam ga tabaarakallahu ca xol bu rafet ba bi mu ñëwee moom Safwan wax naak yonente bi. Yonente bi gaaral ko l'islam pour mu tuub. Safwan ibn Umayya ne ko amhil ni bil xiyaari shahrayn. Mu ne ko wax dëgg yàlla su ma bëggee nangu léegi l'islam waxuma dëgg. Xam nga ña baaxoon ci ca doga bi ñu ñëwee ci l'islam ñoom rek a baax. Xam nga yàlla yéeféer bi dee ci kéeféer sax te mu leer ku ne dafa weddi te mu am sincérité bu wér que ni moom gëmul yàlla, yéeféer boobu li muy bon bon moom la yàlla gën a bëgg naafeq bi nga xam ne daf ne gëm na te fekk gëmul. Moo tax Safwan ibn Umayya ne ko wax dëgg yàlla ngëm nekkagul ci sama xol, kon nag dama bëgg nga may ma ñaari weer ma jaxasoog yeen seet ba xam ndax li ngeen di woote dëgg la wala déet. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñaari weer tuuti na. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko anta bil xiyaari arbaata ashhur. Mu ne ko may naa la nga toog ñeenti weer yoo xam ne yaay seet bu la neexee nga gëm, bu la neexee nga bañ a gëm. Ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono boobu nga xam ne moom Safwan ibn Umayya mu ngi nekk ci pour ñu tànnloo ko, nee na ci la amoon yéene nag moom yonente bi xeexi jeeg ngir Hawazin. Bi muy préparé xeex boobu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pour xeexi jeeg ngir Hawazin waxoon na ne xawoon naa manqué tuuti xaalis ba abboon na Safwan ibn Umayya lu àgg ci 40,000 dirham.

abon nako ñeen fukki jooni deureum neena abon nako itam mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonent bi abon nako Safwan ibn Umayyah nga gis ne Safwan bokon na ci ñinga xamne jégué nañu julit ñi ndax julit ñangi jëflanté ak mom ci mbax wante taxul mu gëm nak wante dal bokku na ci ñinga xamanteni buñ doon joxe adaka dañ leen ko jox lutax ndax seen xol jégué na l'islam waye jotaguñu gëm neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jëlé ci mom ñeen fukki jooni dërëm yoyu jël ci mom mbubu kong momu mu jël Safwan ibn Umayyah dafa fogané yonnati bi daf ko keuf ci mom daf ko nangu ci doolé mu ne ko ghasban ya Muhammad mu ne ko ndax li dang ko keuf ci man ëppuma doolé rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yonnati bi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonent bi ne ko borla buma la ab borla buma la fasiyene dello borla bu am garantie bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbubu kong mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi Safwan ibn Umayyah limu fogon modine yonent bi sallallahu alaihi wasallam kom japp nako ganna bam ko jegalé ba nopi bu jélé alal ji ci mom day fokk né xeyna yonent bi dafa def ci fi ciado manam upp nit ki doole rek jël alalam yonent bi né ko dédét dama la ko abdu té dana la ko dello wax né né yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu génné di xéxa gir hawadin néna mom Safwan mi bokon na ca ña andon ak yonent bi ca soldat sa don xex motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy seddelé mang gi neena joxnako ca lo tollo timiri gilem denga joxnako ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam doli wat ko yenen timiri gilem doli wat ko yenen timiri gilem kon amna ca ñetti timiri gilem neena yonent bi diko xol muy xol ben xamna lañ fa jëlé won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xur wa dafa fess del ki gatt bay ya ak xar ya bari nanu ndax alal ju bari ju ñu nango ci gir hawade Safwan ibn Umayyah di xol ni alal ji bari ak ni xur wi fessé ki gatt bu yek xari ni mu bari yonent bi ne ko waw ndax da nga yemu ci alal ju bari di nek ci xurwi mu ne ko waw yonent bi ne ko li ci nek ci alal ci bay xari yepp jox nen lako kon mom dafa melni li yonent bi jelun ci mom ci alal sax delo wat nako lu ko upp te lolu ci reum la nek ci man gi taxul bar ba wad mu gis mbax gogu ci yonent bi ak tabe gogu ci yonent bi ak jeflante bu rafet bobu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena lolo taxone mom Safwan ibn Umayyah mu daldi am kersa wax ne dal ki ab yonent la meuna don wanti du bour ndax ab bour da fay bëgg alal ab bour da fay bëgg alal ba daf cey nay kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ne lolou mo taxone mom Safwan ibn Umayyah mu ne groupe ci sasa ci kanam yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal di tuddu batu sedeya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ne lolu moy sabab bi nga xamanteni taxna mom Safwan ibn Umayyah dug ci l'islam te yonent bi dekk won nako ne danu koy rey mu melni kon mbok yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonent bi tekk won na len ak fa mu mujjek ñoom dafa melni waxtu yi dab nañu kon duñu def lu dul yamale fofu waxtan bi

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallahu liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallahu mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhisalami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al-anbiya'u ya samaan ma tawalatha samaa'u waaw way kat yu ngandu yoy nga xamni ñepp reconnaître nañu seen xam xam ak seen way yu am maana ñom ñepp yett nañu seeni khalima tag yonenti bi ci gën ja mat ji anam waye taxul rek ñu jot deug deug dayo yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wante ñoom am borom tuba neena seen way yoy yeb neena ay secret nga ci taleri kessela mo melni kon bo gisé mag ñi di way yonenti bi sallallahu alaihi wasallam du dara rek ludul man ci ami tiyaba yu reey man ci yégué waaw man ci yégué lolo tax ñi way yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na itam di tax ñukay way modi ni jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekku won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayya ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xotti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yeey yahu resu sayyidna Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makk dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ñoo sanni won yonenti bi boole ko xale yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñew ci yonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxone mom Wahshi neena aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm neena ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seess mom itam ba mu jéggulo yonentibi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib Musaylimatul Kadhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bimu de wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lamiñ rattaxna ci wax man nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñooñu Musaylimatul Kadhab daf ca bokkon mom itam di wotene ab yonent la waaw motax Musaylimatul Kadhab
ba mu joge di wote ne ab yenen tele wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netli na istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kabak makka kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netli ñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al filu wama adraka mal fil lahu dhanabun qasirun wa khurtumun tawil mune ñay wi yow musaylimatul kadhab xamala guma la lan modi ñay ñay gën bu gatt la yor ak ñox bu gudd xam nga lolu wax ju ñak maana la motax alquran way kat yeb yemu nunu ci balagham yemu nunu ci badi'am yemu nunu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna meuna wax ak lo dig arab waw ku meuna rek créé lu xaw ni rek ben aya ci alquran motax bamu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi khalatu bopam la waye jogewul ci ko wasaman musaylimatul kadhab mi ak fitnam jureyje ak mbolo mako gemon yeb wax nañu ne wahshi mi moko ray mom wahshi mi nga xamne yenente bi tekk won nako ba mu tit law dem taif wa taif gem yonenti bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonenti bi mom wahshi mi mo ray musaylimatul kadhab yefe bu bon bobu don wax ne ab yonent la te mbokki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonenti wahshi itam don na titero ray gi mu ray musaylimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musaylima mu ne kon amana rayu musaylima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam batay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekk won ñep mu ngi len di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunku ci ñimu tekk won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonenti bi tudde ko abdullah ibn khatal te ñu waxon suwaram te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonenti bi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess ken rayuko neena ke len fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax ne ne moy ndaw sa nga xamne hatib ibn abi bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko makka pour siwal khabaru yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te yonnati bi yebalon zubair ibn al-awam ak ali ibn abi talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci letam ya ndaw soosu modi sarata modi ndaw si mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonnati bi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jegal waw daf ko muju jegal neena kilen fukel ak jurom modi hind bint utba di soxna ci abi sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiyah ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makk yonentibi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makk mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu le toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddi mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toub mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romi ci yarmouk demon na ci xariba andak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar neena kon li ñu mëna wax dal modi ne fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yeb daf leena jegal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayrith ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw so nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñewé Makk ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modi ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi Makka li bay'ati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa jalasa lahum 'ala as-safa wa 'Umar ibn al-Khattab tahta Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñune nit ñi dajaloneen ci Makka ngir namma jaayanteek yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñaangi ñew di jaayanteek yonentibi ne ko deggal nañu la te fas yene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi jog nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna benn way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki difa yiko wër ak ni ko nit ñi bëggé reg reg ge joy yu bari tabarakallahu yonent bi ak taram ak hey bëgga nek ci mom waji diko xor rek di lox yonentu bi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma bur innama ana imra'a an innama ana ibn imra'a mang lay yegal ne man domu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuuma nit
kon nak jappi ma nit rek ma melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ko équilibre manam nit la won ko xamné so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yemalé la ba nga yem waaw nit mom nit rek la ak daraja ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamné yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit la won ko xamné nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombu len mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mu ni beurit jog diko nuy ci daf len di téré lolou ne len tok len ki rombu ma wara nuyu ki tok te itam li bour yi lañu ka daan defal te man duma bour lolou yonenti bi insisté na ci wax ni nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ñe tok di feex dem nan dañuy nuyu ko ko ak lu ko ko reey reey maqama motax ku ko masane def lolou dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuyu si la mu melni kon lox gi nga xamni waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko eumbal yenenbi sallallahu alaihi wasallam bañ waji jappé ko lenen ludul nit akub yenen rek lolo tax mu ne ko dom la ci jigen ju ñak barké jigen jo xamné ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wërsegu yaatul jigen jo xamné tabarakallah jigen bi yama may la won rek lolu pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukay tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la muawiyah ibn abi sufyan jaayante ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam muawiyah momu dom la ci abu sufyan dom la itam ci hind bint utba jigen joju ñu fi tuddu legi yonentibi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahy ñi nga xamné ño daan bindal yonent bi wahy waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonent bi wahy bu alquran dé wacc ndax ku jangon la mom muawiya bi yonent bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fas yene jaayante ak mom néna bokk na ci jigen ño ñu nga xamné jigeenu quraysh len ñew ci yonenti bi di jaayante ak mom bokon na ca ndaw so suñuy wax hind bint utba di soxna ci abi sufyan bi muy ñew nak mom hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defon hamza ci uhud lolu taxon na mu am kers ci jakarlok yonenti bi sallallahu alaihi wasallam lolo taxone mu daldi maske kanam ga bi jigeen ñi di jaayante mu melni hind bintu utba mi kero bi nga xamanteni yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jaayante ak jigeen ñi mom ci bopam mo don tontonte ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran ne ko su jigen ñi ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci charte yi ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يلنتي صلى الله عليه وسلم برب سبحانه وتعالى دفق وخنكو يا محمد يا سبب يلنت sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokkale ak yalla
dara xam nga jigen bokale daf ca gaaw jigen ñi gem nañu njibar lol gemi pertaw tabarakallah gem gisani gem neen yenn serigne yi lol sax motax bokale dañ ca gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu de ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chatu bu ñeuk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax daño jégé sen alalu jëkkeur waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacculo alalam waaw wala yaznina munitam buñu ñialo ndax ñialo gi liko bari yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goru ko mën waaw waye njaalo jigen ko man ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mudé wax ci walu njaalo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañé ko waaw motax yalla ne az-zaniyatu waz-zani mu jital njalukat bu jigen soké tek njalukat bu gor waaw kon nak sacc goru ko man waye nak moy jigen ko man motax mune na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko njalo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarakallah wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug julit mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw bu ko defé nak wastaghfir lahunna allah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamné itam inna allah ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la té ku yaatu yërmandé la

ba aksi ci barab bobu di awtas wala bok di hunain ci la laaj mom goor gi ndax bobu silmaxala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mag la mune waw mali asma'u rughaa al-ba'ir wa nuhaq al-hamir wa bukaa al-saghir wa khuwar al-baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaxi mbam yi ak joyu gone ya ak nañ nak yi man dal ma ngi dégg nak ya ngi joy xalé yi joy mbam yi di ngax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga silma xala mënul gis waye nak mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xamne mo jité xaré bi mo wax ne na xalé yi dem ak jigen ñi ak jur gi ak alal jepp neena mu daldi wolu Malik mu ñew mu ne ko lutax nga ëndalé jigen ñi ak xalé yi ak alal jek jur gi mu ne ko dama bëgg jambar ju ne ma bayyi ma tek sa dom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax lolou dana tax ñu mëna dëgër duñu daw ndax nit alal dafa tak ci xolam njabotam tak ci xolam lu xare bi metti metti itam dana ñu sa daw ndax buñu dawé rek ñu japp seeni jabar def leen japp ñeeku lolou moy sabab bi tax lolou moy sabab bi tax ma yobale xalé yi wayante mom duray dub no sima d'accordul ci xalat bobu mu melni duray dub no sima baye nako xalat bi baye nako itam mu wiyal xalat bi biñu ñëwé ba ci barab bi namuko waxé won non la ko défé jambar ju né ba mu la téggé sa place ba nopi jël na sa soxna ak say dom ak sa alal tek ci gannaaw mu melni ben kaddu la len wax mo di ne su ngeen ma gisse may ak yonent bi ak sahabam su ngeen ma gisse may ak yonent bi ak sahabam nanu andu ñun ñep rek songu len rayando len ben yoon ñu ne waaw mbolo mi andon ak Malik ibn Awf mom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu de ci bani Sa'd ak Thaqif lu tolok ñenti junni soldar ñew nañu neena bu de yenen arab yi ñew jappale len neena agnanu ci ñaar fukki junni neena te giir gi di giir Hawazin yalla daf leen mayon ci sanni maana dañu jubon lox luñu sanni rek jam ko ñene wanti julit ñi tam amon nañu force mo xamne la ñali di bari amon nañu doole amon nañu ngannaay amon nañu itam tabarakallahu effectif bu doy motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax neen ne andon nak fukki junni yoy ak ñaar bokku na ci fukki junni soldar yoy nga xamne ño andon nak mom joge madinatul munawwara pour ubbi ci makka ak ñaari junni soldar yo xamne ñu ngi tuube ci fathu makka motax mbolo mu bari momu taxon na am ñu wax ne Abu Bakr radiyallahu anhu dafa wax ne yonenti bi tay de ken duñu not ndax neewuñu bari nañu am nañu wax ci bindikat yi ne wax bobu jogewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax bobu dafa melni ciat la ci julit ñi ndax
lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné neke kaddu gogu dal kaddu bu yéme la ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax ne ko ku ñi wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci ñi yonnati bi waxon ne len ray ci jamono bi tubul won waye yonnati bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yonnati bi ñew abbu ko ay mbubbi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neneen téméri mbubbi kong nak moy mbubbu yoy nga xamne manen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jame du dugg néna abbu nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti témér yi mbubbu kong la ko abal lolu benen riwaya la ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam batay abbu na ko ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayti xla ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi abon nako ñetti junni guntux manam ay xej aw abbu koko bim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ng may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolou dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko ko baxé

0: julli suba
1: manam jitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamu len jite julli suba kul yemu julli ko ñaari raka mo def ko ñenti raka julli suba kay ñaari raka la mom mu def ko ñenti raka bamu ko defé ñenti raka ba paré ba musulmalé na len kat seen ñaari raka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeke boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fekk na Usman ibn Affan mo ne kon khalifa mo daldi wax ne nu ko door jurom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door jurom ñetti fukki yar te bobu kat mo ne kon gouverneur Kufa nek kilifa ga bat nopi nak kacore non nena ñu daldi koy door daldi koy folli l'islam modi dine imanu ndax até bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek nek frère Ousmane ba mu défé lu jaadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu leçon la ci bour yi ay doom diw doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa ent bi neena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima poet la won itam way kat la won ngok mu melni kon mbokki yonentibi sallallahu alayhi wasallam jëm ju tedd la jëm ju bax la yalla daf ko yonni mu nek yermandaw xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ne du moromu kenn kon tabarakallah lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak tabarak allah mbokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu njëkki kumu nekk ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yalla defal yeneen fukki kumu nekk ci yow nitu safara nga ni fasiyene waxtan ci lol laqad mada ala al-insani waqtun tawil min adh-zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud ñu ni doomu adama bi yalla tok na jamono yu yak doomu adama amul tour ndax amul ken xamuko bobu yalla bindugoko bobu doomu adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñak melni bobu yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokut ak nit kon nit yagul amna yu ko fi jitu mo melni

l'islam sahabi bu mag bu ñuy wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtaan wi ñu genn ñu ngi doon waxtaané umratul qadiya bi nga xamni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yefiri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari duggu nañ ci l'islam ndax umra bobu dafa def ci ñoom jeexital bu reuy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk Talhat ibn Abi Talhata ca la bokk ñetti ponkal yooyu yépp ci ginnaaw umratul qada ci lañu duggé ci l'islam mu melni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu moy netali ni mu duggé ci diiné Khalid ibn al-Walid nak Walid moy bayam waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba Lubabatu as-Sughra Lubabatu as-Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonenti bi don denc sœuram la ak Lubabatul Kubra mi nga xamni mom la Abbas ibn Abdul Muttalib denc mom itam sœuram la kon Khalid ibn al-Walid yayam modi Lubabatu as-Sughra bayam modi Walid bokone itam ci ñi amone ak tedda nga ci jamono jahiliya ci keddo ga ku ñu ormalon la ci pencu mak mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nak bari nay turando ci julit ñi ndax bëgg ko ko julit ñi bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won Khalid ibn al-Walid bokon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diine ndax yonent bi moko tudde won Saifullah al-Maslul jaasi yalla ji ñu bocci kërob bi ko yonent bi di tudde dafa jël loxom te ko ci dënam dañu Khalid tudde ko Saifullah al-Maslul mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné kèn gagné wu ko ci mo taxon nak julit ñi bëgg ko sopp ko lolu itam modi sabab mu bari ay turondo ci julit ñi ku tuddu Khalid rek moy sa turondo xam nga olof dafa mëna dagg tour Khalid la waye ñom Khalid rek lañuy wax waaw bo gisé Khalifal Khalilo Khalid Ndiaye yépp moy Khalid olof moko dagg tuddé ko Khalid mom mo netti mom Khalid ibn al-Walid ne lamma arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxé l'islam sanni ko ci sama xol mune ndax man kat fekke won na xariyep waye dama ko xare contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefere la bokkon ma fekke xare uhud bokk itam ciarangu yefere ma fekke itam xare khandaq bokk ciarangu yefere ba ci sulhul hudaybiya fekke na ko wayante ma nga bokkon ci rangu yefere kon xare yi ma fekke yeb suma ci deewon dug safara nena ma nek ci lolou

kon yene mo di farat bi ñëk ba ca top itam di rag manam di frotté cër yi di ko rag neena lolu itam farata la soko baye niki ki nga xamne dafa tijju robinet bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax baye nga farata ndax rag bi farata la neena nitum japp bi japp li nga def ko à la fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dé nguy ji téléphone tok fa lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné ya nga wax ak waja déllu ci da ngay xossat japp la ndax lu tax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci yow bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek waaw bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci yow bu fekke dafa nek ci temps normal kon ñett yoyu farata lañu mu ci joggé nga raxass sa kanam farata la massa sa bop farata la raxass sa loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxass sa tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp juñu war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahri daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yonenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jog na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi jenne ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox ma di jenne ci mom neena non la ay ñaawteefam ak bakaram di jenne ca la nga xamanteni tabarakallahu nekon ci gemiñam wala bakar la wala ñaawteef bu nekon ci gemiñam wala ci ay tax bakana niko ndox mi digene salti bi nuko raw la ñapp la ay bakaram digene yonenti bi niko bu fekke raxas nga sa kanam comme niko yalla diglé neena bepp ñaawteef wala bakar bu nekon ci sa kanam neena da fay genn andak ndox ma neena bu fekke raxas nga sa ñaari loxo bu ci sa tanto neena lepp lo xamanteni neena ñaaw ciif la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko neena namu ndox ma di neena day genn ñaaw ciif yoyu ak bakar yoyu day genn andak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ne itam bu fekkenteni massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaaw ciif bus bu nekkon ci sa bop day wacc andak ndox ma mu ne ko itam so raxasse say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakar bo defone wala muy ñaawtif bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena ñapp ma dana ko dingi mu and ak ndox mi wacc neena bu sante yalla nak takku ko sa la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel je neena dal di jot nak julli ñaari rakka neena set na ci bakar ne ci bakkar ba melni nako ndeyam juré won muset wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar neena kon gis nga ni ko japp rek neena njapp li yonent bi diglé ak ñun nga def ko namu waré neena set nga ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonent sallallahu alayhi wasallam waxna sahaba yi neleen ndax du ngeen ñew ma wax leen li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko ah kay yow yonent yalla bi mune modi
to xit ci ñap ci jamono yeed neena bu sedde ba nit ñi kof kof neena fajar jot wala ge jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu sa ciir toy mu ne yalla jindil na la ci say bakkar neena itam yëkëti na ci say dara jëte yëguloko lolu yenen ci bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkëti bakkar yi di yëkëti daraaje yi neena modi toy xip ci ñap ci jamono yi sedd neena ak mum naqar yi la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ku bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say bakka dana ci yëkëti itam say daraaje yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakkar di yëkëti daraaje neena julli ba noppi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba noppi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ni ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci atelier ba itam sa xel ñi mu ngi ci legi takusan jot ma dem ci jakk ji neenañ kon ci tok di mu ñëndiku de ginaaw bu mu julle muy mu ñëndiku geneen julli bi ñew neena lolou itam yalla dana ci far bakkar dana ci yekati ay daraaje ñu ni jëlé ni Abdoulaye Ibn Salam mu ne kep ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kep ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat am ñu xamni fu seen ñapp toje rek ñu yéssalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ni ci bir keur yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxassou jigen ni luy toj ñappam da fay yom waaw a boko jé sa ñapp di yank ak yow ci dé goor da ngay sori jigen ni mu né nak bu féké ko xamné ñappam da fa toj mu yéssalat té sori jigen ni du jaxassou ñom ci keur yi né né itam té fagguul wërsek bu haram ludul ba lamuy def mu ngi cey am wërsek wu lew donte tuti na né na yag yag yalla dana ko bété wursugo aduna neena te bu ko day jox sax neena du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wone ni kep ko xamne su njappam toje mu yeesalat ci safi deng te du jaxaso jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram neena yag yag sa wursug dana bari te la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax جيرين تي ابي هريره رضي الله عنه موخني يونتي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامني فنانونا لاب مانام داغا فنانو نجاب نينا ييري ياغا سول ايتام لاب نينا يالا دانا يبال تي ملؤل اعلى ملائكه موغا خامني موي نييو سانغوك ياو مبالان مو لاب ميغا سانغو نيك جيو تي بير تانغاي لي نينا ديلا نيانال يالا خامغا لوموي واخ daf nan allahumma ighfir li abdik yalla yalla nga jegal sa jambi fana non la sangona malan mo lab neene itam te bu ko de wax dana tuddu sutur dinga wante bu ko waxe itam daf nan yalla fa innahu baqa tahiran li tax nak ma beug nga jegal ko ndax dafa fanano ak lab ñu jeli nante tawban mu jeli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi di wax ak sahaba yi nalen djup len la ngeen xamne jef yeb di ci gën modi julli moni itam julli bu meuna wër ludul ci la ludul ci ñap moni kon nak yap lolu ci julli rek la yey moni kon nak kep ko xamni sa beccëk yeb neena dang ko yendo ñap ak la neena su guddigi yeb nga fanano ko ñap neena ak lab neena kep ku def lolu mudi sak mbax di sa habitude neena yalla dana la bëgg neena malaaka yi mu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaaka yoy itam dana ñu la bëgg neena itam lolu dana tax nga nek fi amanillahi maana ci sécurité yalla amul kenn ku meuna jog ci guddigi ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waaw
amul ben itam lu yalla bindul la meuna gañ ndax da ngay nek ci sécurité yalla lo tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk dédé daiman yonent bi neena daiman toujours nak fek yaangi saxo ñap mom neena diko saxo guddii ak pecc neena ngay nek ci kirayu yalla guddii ak pecc neena su lekke sax wala mu nan neena ñam wowo nga lek ci jamono yi lap ak ndox momu nga nan ci jamono yi ñap neena ndox mak ñam way ñoo lay jéggulul yalla fek ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reey la té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi luddul ba loola mo ngi may sabbal ndima jamm kon nga xamni ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jamm ci fa biir bu fekkenté né jamono bi ngi koy lek ya ngi ak njapp néna ñam wa ak ndox wa ak ndox ma ñu ngi ci fa biir di la jéggulul yalla té yéguloko néna képp ko xamné dafa faral sax di manam yéssal njapp di njapp ba paré du japp ba paré njapp la tej nga jappat yéssal njapp mo di né sa njapp tojul wayé nga jappat ci ko njapp mi ba yu namak ñu nga xamné dañu ñu jog di japp fekk sen njapp tojul wayé nak dañuy dabbu ngeenelu yéssal njapp njapp ci ko njapp ndax njapp li ci bopam da am tiyabu buñ ci fagu yaron ci binene kep ko xamne japp na ci ko njapp yalla dana ko bindal fukki rafet rafet xana fukki tiyaba bukhari gennena jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari gennena jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mune yaron ci sallallahu alayhi wasallam yene julli na fajar bis dimu julle bisulmal mu daldi gestu ila ana bilal ñu ne ko bilal ngi ni yonentu gi ne bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fi alislam yonentu gi ne ko yow bilal wax ma li nga ma sa def ci l'islam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf jojju la yalla nangu yonentu gi ne ko ndax degg na neena say dal neena deg na say ñaari dal di yëngatu ci sama kanam ci aljanna lolu mako deg ak sama nopp bilal ne ko sangi bi man day jëfuma benn jëf bo xamne amna ci yaakar ni yalla nangunako ludul ne musuma japp benn japp ci guddigi wala ci becc bi ludul ba julli na ñaari rakka ci japp la neena ci itam lama ci julli ci ay nafila duma ko konté sax damay def ba sama kemtu lay katan fama sonné rek ma bayyi kon nga gis ni ci ngeene lolu la bilal amé yonent bi wax ko ndax ci benen riwaya yonent bi neena ko bima sabaqtani ila janna ci looma jitu aljana yow bilal ban ngeenel nga am ba tax nga jitu ma aljana ndax ma deg sa kan nanguk ñaari dal ci sama kanam ci aljana bilal wax ko ne ko limako maytu dara ludul ne ñaari rakka yo xamni wala bok fuma jappé dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yoy ngi julli nak du njapp lu ne bu fay kenteni la nga japp ci waxtu wo xamanteni waxtu wa daganu la nafile itam do ko julli waye nim ci djublu rek moy waxtu yi nga xamne dagan na nafile kon nga gis ni sidna bilal amna ngeene lu reey wante itam jitu gëna du jitu haqiqi misal rek mu yalla joxe wanene njapp amna solo lolou day wanene kon njapp kat yi ñi njapp di julli ñaari rakka ca gannaaw njapp la wax ne ne ñooñu kenn du leen jitu aljana waaw ci ñi jitu ci aljana dal ci lañuy bop lolu rek lu wund mu melni tabarakallah kon mbokk yi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam fofu ci madinatul munawwara fofu mu tok ak sahaba ya mu leen daan jangal
जंग मोम सोलो ची जब अक सोच बलंगा जब अक जब बफरे जुली न्यारे रखा ना फिर नहीं तू सलालु सलाम नेना यहाँ लनेना कि पुको हमने जब ना बनो पीते जुली उल न्यारे रखा तो इन्ना मने कि पुको जब बफरे जुली न्यारे रखा त्रियानु मा तो इन्ना mune itam kep ko xamanteni japp na julli ñaari rakka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn nako kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari rakka ñaan yalla neneen lolu ijabala lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi nga julli ñaari rakka so julli ñaari rakka ba nopi nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallah mbokki lol leen leen indilon tay ci tabarakallah e sen emission kalimatul haqq ñu nuyu mbokki nga xamne bindu nañu emission bi te ni ko rafetlu

ndax yalla mo len meuna dimbali mo len meuna jappale ba ñu mucc ci bepp musiba buy wacc kon nak dem ci kër ga ak xaré ño ci yam rek ku wara dé da ngay dé ku war sa dé itam donte da nga xous ci fa gëna graw ci xaré ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yenent bi jox na len digal ñu dem sallallahu alaihi wasallam duggu na ci bir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha nekkon na fa don topoto ay mbiram wax ne na nak ci jamono yu sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekki na jekki wote wo ben sahaba bu ñuy wax ubad ibn bishr mu ne ko labbayk mu ne ko ndax am nga ko nekkal fofu mu ne ko waw ma ngi fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko mu deg yenenbi sallallahu alayhi wasallam di ñaan ñaan gurey nan allahumma dfa anna sharrahum wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk ndax bobu gis na ni yefiri bi ngi wër kanal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seeni ngannaay bari yonent bi di ñaan ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla nga ñu fegal seen ay wansurna alayhim yalla nga ñu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibhum ghayruk amul kenn ku len meuna not ku dul yow wéru nañu ci yow nga gis ne kon lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonte bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxlé lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxlé wul fi shiddati war raha julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefiri dañu ñu di xofatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut fexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne ubad ibn bishr mo gënuna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam diko gardé ci tante biñ ko xayma biñ ko défaral néna sahabi buñu wax usayd ibn hubayr momitam don nako gardé ak am mbolo néna amr ibn al-aas ak hudaybiya ak fath makka ak hunayn néna xara yi yépp metti won wayé nak mu ngi uppé choono mom yonent bi ci xaré bi ñuy tuddé ghadwatu khandaq modi xaré bi ñu nek ummu salama néna yonent bi dé janku wanté na ci choono yu metti ñu né ndax jaaxlé gi nga xamanteni julit ñi jaaxlé won nañ ko ci bani quraida té modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci bir medina té di ay nonam néna taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi joté pour ñuy garder xalé yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray len té lolu itam day metti lol ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëna yabal ay soldar mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder néna mom ummu salamata néna ba taxon doon nañu dégg ay kabar ci julit ñi guddi gi yépp ñukoy kabar dengamam pour empêcher non yi nga xamanteni de nga ñu ngay jema set pexé yu ñu am bu mëna dugg ci biir medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamni ñu ngi ci yéfer yi danañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn Walid ak Amr ibn al-As

wokk ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku man ko kon nak jajjul bul top sa xol setal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma la dor waxnañu nak ni habi yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yaratax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am ëlëk dana ko atté motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muniko mande dama bëgg ëlëk sa bakar bi te modi jema ray bu ligé ba ma ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblis ma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatl akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray frère mbi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reuy ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko nena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atanuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus nena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yep ak cay cay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawam ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al amanata ala as samawati wal ard wal jibal

bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu ne la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn jud'an mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mu ne hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali leen di wax ne leen ndax xam ngeen mu tibb ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tudd fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ci fi tudd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonti yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax ti ci régler bi yalla na ra régler jami yent yalla isa ne ko bis bi ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu net liñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaan ñu ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa ne ko naka la yonent yalla no xamé ne suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax djudi sam ne ko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab ne ko na dem sétal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu ci wul ndax dafa bi mu démé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk bi ci momulé ginnaw ci